Lemurin jatuh juluk malam nguni munata uinai ngulan nama lain. Lemurin gin galian marnir pan minyarai. 1 John chapter 5, 1 ngur ka 12 lil. Kanguni ngulika ngulayul tu yul ngay mari waltir, jisu nain, kalaka main nganya ngulika bijanakam. Jisu indual katuk miring ngogotku. Kawawun kunayu ngay nguni gotku ngbapawung. Bijan ja, kanguni inakun ngayin nguni inyul ngo, pala nyay bilian gotku ibapaw yutu. Pili ngayin bili marangal na, nguni yuwalk na nyuwal ngay, nanukin gal niya ngay ngayangoy. Kanguni ngali nguli kamar nga matir bapa miringo, tuwalangoy muna tao'y wun likyalanggin kalangaw, kabitin di bili yan ngali nguli kamar nga matir yuto niya nanukalangaw. Kanguni ngali kamar nga matir god kun bapa unya, pala daruk na nga niya nguli maram, karum nguli nguli kamal tunan nguli niya. Walindo kayo al kuman mar nga matirin dya. Uli kiurong ko inguni uli purong ko inano kalangaw dya markuleo. Papa walangaw dya. Uli ngalito kayo al kya mar nga matir. Papa on dya yan. Walindo ka maraman yan. Nanukungun. Repirik yun na wina. Pala dya man nan ngu yanan. Yo. Nan ngu inguni room ya kawaray gumurdal li chalang. Gumurial ngi waray. Pili God kal niya jamar kuli, nguli ka julk malam waray. Tuwalang uinan, munata uinan nguni ngula na malay. Kanalay ngaling nguli nguni julk malamay, ngula na malay di ka munata uinan. Tiang yan wangan do kam. Mahal nilpan minyaray limurong gingal. Yo, nguling iibili yan nguni ngilimurong nguli mari waltir. Chisun, nguni ngayin nan nguli warayan God ko bapaw gato miringo. Kadiyang ibili yan wangan dong ilimur ngulingo ni julk maraman muna tao na ngulan na ang malan. Pili nga ipin, Jesus Christ ya marikin di rali di pal muna talil. Kamarikin ay nga ingo ni marmay, kapoy kagulang do. Kayuwalk na nga ingo ni liyalup tur kapoy niya. Pala nga igot to yung lakarangal, nga niya bichar na. Tuwan niya, nga rakoy gato miringo. Bichar. Yuriya ka ngay nguni ka nang ngulayan ang liyalup to na. Ngay nguli nguli durwarangor, liyalup to na ngunya, nan ngun gulang ya wandinan, limurong guin walang ako na raw. Yuwalk nguni, ngaling maringgin, pili nguli ngay tuyo biribiri yun, nguli ka malak maram, nguni ngay ang ngunya lichalangkal. Kanguni ikot kun, tuyo biribir, yuwalk yan. Ya ka ngay nguli kilak kalang nyal yun dya. Yo, kanguli nguriin galur kundun, malingi mirin dya mangu cilak kalam. Nganyanan, jisunan. Tiang urun dya kam, tuyo birimbir yun, kagapun dya, kagulang dun. Katiang uriin kamalay lur kundun, lak kalam, nguniin bilian tarangan aranan, wanggan nan. Nguni jisun gatup miringo god kuyan wanggan. Nguni nga inguli ka maringin dya yul ngoy lakalam daun. Malindo yan mari walk tira. Yuro nga inguni god dya bulo wara yundi. Pi bala julk maram ga yul ngunan. Malindo yan an maraman nguni in dawo. Nguni nga ikan god to nga ipi lakalangalit dya lang. Kabitjari bili nga ikan jisu walang ngoy dya dawo lakalangalit. Nga inguni nga rako yan gato miringo. Kanguni nga inguli ka mari walk tira jisu dya. Nguli ki God kalangaw niya gato miringo. Nindo man gitira. Ngunay nguni ngayangon nungo. Nguni ngayin, yuwal kwaray God ko gato miringo nan nguyan. Kanguli ni kiyakan mariwal ti God kun. Nguni nalchan ngay kawanga lakaram nganya jisun. Nguni na kuni ka lakaram, God na yan bingay niya lakaram na mira. Pili yakawaray ni ki mariwal miringo nan ngu God ko. Nguni ngay nguli ka lakam yuwal kum yan, warangul kum, nganyan nany, jiso nany. Pili God to yung lakam bityana, pili nga rakuro para nguni yuwal nany wal ngan numalangon. Yur maraman numato nguni yuwal ngan nany, nguli chan katup miring walangawur, nga rakalangawur, wanggan galangawur ayanan. Yo, nguli ni bilin, marangal na God kung katup miringon. Kabili ni kanakon ngayataman nguni yuwalk na yuwalngan. Pala nindo kaninan walngan yan bitya na biliwin ngumira.
kanguni ngay ngula yul to yul nguyak kany marana god kukato miringun. Kapay ngun ngay inginini, chisu ngurikali nyul ngwal ngayangungur. Nguni nyul ngayangudin ganawin na. Yakan ngay ki ngayatul yuwalk na yuwal ngany.

Malcolm chapter 3, ngoro nga reading 1 ngoro. Jesus yo duk marangala kung dot na daramo na. Kanguli niya miri yo, linggo, walo yo, kanak maranya miri yo. Jesus marci na balai, pukungal unra miri li bun bolole. Kanguli niya, bun bun ranja, yul ngo yo karana nina na, taramo, kung dot. Ka wala lanja, marci na uri pukul konja, kuna dap turuna warai muni li bun bungura na ngalanganya jisu na yukurana wana kangayuru jama duk marama nguni kung dot na daramu na nguringi duyo yo walu yo maru walala yuru nganya dor nyamri yun karu mbak maranya mirina lakrama yo Jesus ya yukurangoni dara punbung ranja kumurung rawal ngo palangai watu nang wiki kong dot kunja dara mo bicana ko mati alele ngarakala dipala bicana malangai kangkat terinja nguni pala marcina dinabala Jesus walana ngay ngong ngay Jesus yung wang adawar kayo na walalan na bitya na nati kang ilimrong ko rom dya di ako yun dya muni walo wo nalchen ilimrong yun di ako yun dya kanak maranya namin yun dya walo yo kung gain mo ka yung ilmo na pahit nalchen ngay ngay ngay kumawalala na yo nalchen yung ilimrong yang ngoyin ja walu yo wal ngako ma yul nguna bae nalcan bicara yuro ngai walala na jisu yo bicara yin ja wangana daruk muk marangalana ya kana walala wangana cuna ma nanukalan ja daruk koro palangai Jesus yun dyan na ngala na Martina walala na bor nga murina na bicara na ngala ngoyati na na manapra linggo walala nguni ngala ngodal murina ka liya jarpi murina kuya nga nyao palangai Jesus yun bilir na kawangan nguni kong dot na na taram na bicara ma kong jajar yun na bicara pala doon pa na yan ang ni ngay kung tot siya jari yun na na balarang din na lacho yun na tika na wal mo balawala lang ni mele wilk na yung merinja yun mo yako rom dara yung merinja walalam tur yun na na kunya yun na na nguni bunbunja ngay nguyan na marchi na na kadun panayana walala yuru maranya minana yuru ngunja muni yuru ngunja kawuri pokolko londok miringu walala punga wawu yaku justice ku pala walala yukurana wanganya minana nangu jisu wo bunya launa ngayan taranana murka kunya launa kadua la dao muni makongo laka ngalangay ko na makto Jesus walangoy balanya.

Mark chapter 1, verses 35-39. Jesus kangatina munako miriyana rambo miriyana lili. Kawipungu yuna wali yu, uninja jara yuruna. Jesus kangatina balakunya yuruna uni ngayambalcha. Balangai marchina una kanang walana ngayambalkili. Marangai yuru rambo miriyama. Kuno wala unalai kana naipi walu bala wala lanja unalanya bunbung lanja bright urunana Simon ja ka uri pukul ko ja nan ngulud bring wala la bala wala la yukrana laro ngala na nan ngujisu wari urunana wala yukrana yana linggo ka marangala wala nganya bala wala la lakara ngalanya nanu kala bicara na wai karai laru manungo yukura doala yungo ilunja bukmak wala la nungo duktuk janguna kangai jawangana balanya bicara rimur jari doala marci bi muka wipulili ka wipulili ayambal kili hari jari doala bi muka lakara madao ngayang balkoro ka ngayang balkoro. Linggo di ako yung mukha ngarang ni punanan niya. Balawala la marchi na niya. Jisoo ka nangu lundup miringu wala la. Tabuliw marangala na kalalikoro niya. Ka bukmak ngura ngayang balk ngura malangu ngura ngayi lakarangala kuno o tarok niya. Yungo yungo wo. Dabo ngal yun na wo yung ura dya. Punbo ngura. Malang ngura. Kabitya ibili. Ngayi yukura na. Tart marangala yi. Yana. Yait na dya. Birin-birin na wala lang na. Yungo yungo wala. Bala yana. Tuk marangala na wala lang na. Yungo yungo na dya. Kadua la dao muni mako ngo lakang lang ay ko na mak to Jesus wala ngoy balanya

Mark chapter 4, verses 1 and 9. Ini. Mangutiwi ngatawi tawo meri meri. Kapi apul ngai Yesu yarptun marti kalalili wa rangan ini. Adut kai ninana. Balang ayo kurana. Lakra ngalana, mangi ko ngalana. Yulung nana. Linggo kulkona marjina yulung jawalala yurup dirna nanukala. Yana linggo ka kun ga ngala warpapna. Palang ai di sunja wap turuna micia lulina. Kangulanguluna micia nguluna. Ngayo korona lakra ngalanja. Mangi ko ngala yulung yulung nanja. Muni walala marjina nina na brangi ngura. Lakra ngala jang ayu korana. God kalang uy. Muru ko ijiwar uy rom. Yuru meali miri angala na. Ngayu korana lakra ngala ja. Ya kana warangol ko ngala ja. Tapi kira na ngayu nguni tau jalakra ngala kam. Wangkan judara mu yo marjina dul ku ngala ngai ngai. Manguci birali. Ngai marjina jalk turun aja nguni ngai ngai mula tak lili. Yuru wuri pun ja manguci nguni kalkina. Da lili mula tak lili tukar lili. Bala wain wala labut turuna. Bala lukanana marjina. Muni ngaya ngai ja. Muni marjina ngora na. Muni ditukar ngora. Ka urip pun ja manguci. Kal kena marjina nguni wala. Kunda meri lili. Ta ngauk lili. Muna tak lili. Ka tulip paniana nguni ngaya ngai. Ta matjurin aja. Juna mabingu ija. Walu yuna rawak kongala. Palangai rawak tinana nguni ngayangai ja milim muna ta nguni dangawok nguriki ngatawo kawuli pun jamang uji kalkina marjina tiri-tiri mirilili muna ta lili nguni namuna marjina ngurak-ngurana tiri-tiri mulkur Munili, pala madangut teranja marjina rambangina. Pala nguling iye diri-diri yunja, puling mulkanana. Nguni piralin nanja. Pala baingun ayana, nguliki iye mulkor miriye nanja. Kawuli punja manguci birali kalkina marjina, lacu lili nanti kana. Muna tak lili. Kangun ini manguci ngata ngutera tika laju inana walkno. Tangan ginana tikana. Uli punya manguci ngata nguni teti inana. Kauli punya manguci ngata nguli nguli siksi inana. Kauli punya handut inana. Bicara ina ngai tawar marangalan ja wangana jisu yo makri wicuran ja yual ko ngangi jenawa uiwo wal ngo mureki marni yoro ngama tarangan muka wal ngo kadua ladao muni Makko ngo. Laka ngalangay ko na makto. Jisu walangoy. Balanya.

0: The time is 11 o'clock.
1: Yo, ngara nyako, hango, ayo ngokuda ngara, era ringo, ora ora ngara, papurun, may mengondara ko, komat, ngari mengondara ko, tatoy, kawako mengondara ko, kalpo. Nga manu maka, yo ngo ereo, tiya, irkala, ayo lingon.

0: Luke chapter 8, being or 14, or 56 lil. Milk na, kuningay, ngayatangal nan ng Jesu giri. Kawalan niya marikin, uripur niya, malturi mandang. Tarwar militira yul ngawalal. Yurwar marikin, duduin minan bala, wanggangal niya, tukar kurinya. Kangur kurung kali yul ngual walalanggal malangur wangkain kan miyal kemarikin. Yur ngayikan ngune direkturnya uroyakto uin ngumira tuwal na tunggaran. Katara mir ngayi ngulikan na marikinnya marikikal walalanggal duk meranarau yur kulkun. Kayanan ngayikan ngune jal turunja rupiah nan ngui ngayi ngur kurung kali marikikal nja malangual. Pala ngayi marikinan ngapo na malturnan ngu cisunja? Katunupan ngayi kong jariunja pat ngayatangala kirit nan ngu. Palatunupan yan nan ngu nguriki miyal kuny nguruyaca kulyura. Pala ngayi cisunja zapir ka yura walalan bicara?
1: Wai walal, yul tungaran jikan ngayatangal.
0: Ka walal ja uripurunja yul ngu walal bay ngu yunmin kangayin bitan yuangan bicara.
2: Wai bunga, tarwan dual militra yul ngun walal ngapa munggu na mera kadaran. Liuk merangala walal nunanan.
0: Bicar, yul ngayin jisun wangan bicara.
1: Tikai wangan di yul ngun ngarai ngayat tangal. Bili ngara da kai ngakul ganjar ngay doar turu ngara kalangangul.
0: Pala ngayi nguringi miyal tun na ngala da ngangunni ngayi pin jisun merngitin nan ngu. Palayan ngay marikin marmariur meritinan yandikan. Palangurkan naminan nganya penya ngay loko lila nanokal jiswal nja. Angunilin ngay unilakran naminan nganya penya ngay milman bukmakala yungwal nja walalanggal. Naku ngay nganya nguni ngayatangal. Kanal car ngay nguni doktor bingur yi riringur palanya meribilayan waloy. Pala ngayon jisun wanganan nan ngu ngurikin miyal kuny picara.
1: Wai gato ngarako, nindol bilin may maktinan. Marnir pan minyay na nukal. Kachuin na, marikin magay na rumdun.

0: ngi nanokin gal na ngai kanjar yun. Pili ngai nguni bulu warai dika kanjar yende. Ngai nguli ka nguni bungawany mu kunja taara nungu bichana bile yan ngai mira. Chaltir ngai nungu nguli ka bilmara narana balan bichana. Ka bulu ngai ka nguni chaltir nungu wutu narana tunap narana. Kalkiri nyamara narana nungu. Kachui mara nguni mari punja giri. Malany nguni ngai kot wangari okuro pranokal. Bala tartun mira nuna pinya ni peakun bukmak tunian nguringi mala. Kadairin loko burpurura undangarin. Kapayangun nakun ngain do mokuy nuna bulun kalkiri nyamram. Pilayaka limur kitual nguni unja punamiri yul ngun walal. Palanya nakun nguni rumbal mirja mala ka kulang mirja mala. Yual kia lumruka dual buna mirja nguni uruna nguni wangarna mala ka kanjarna mala. Tual nguni bukum muna uina ka nguni uruna pirimbir mala nguni yaikura mritira. Ka nguni wal nguli ka nina tika bukule maram bunga atira.
1: Kacu dia ngun bala marang ngun kot wangar ngun maripunja giri pala tartun miranu na pinyanyi. Marini tuga darany dal na yan giri ngamati tinya wina. Nguni nga ito ngulan na yaj kurnya mariki bunu raunja nungo kabarara yun raunja. Nguli ni tuka nguni dara tartun minya wunja yan ngatil miriana wunja. Nindu nan ngudil cedu wartu na. Tuluk mramandu nganyan nany. Kanguni yalala ngumirinja. Paito marinda war yun, nindo kanguni barak na yan dara undangar na. Yo, daring gigiri ngamati niyan biyakun bili. Nguringin ngunikot wangar wal niya giri kalmuna mirinja. Kachu dartun mira nunapin niya ni nguringin yuwalktun yuwalkong unyan. Biyak na kun ni nguling ngunigarpin miridal kunamir gandar bilalyo. Kabiyaki bilian gumurunja kungana mirin nunapin niya ni. Nguringin nanukal na god wangarwal na room dun dunupay na marini pindo room dunupay ra. Taringi dapadong dal mirayan. Kiri nga matira nito ka na kon ngunin marikinyaraw na ngurukon ngunin dukarwo diriktirikon. Lakaran na naraw na manymakon daw niya magaya miriw na.
0: Ka biyak pili yan gi mariwalti god wangar na yuwalkongon yan. Pili marinit pan minyaw niya dwali nungo balanya na kunguni kungana minyaw na kirin nungo ka wachara mira. Pili nguringi nukal marinit pan minyaw na nindo marichi nguni pulungo kuman nguni bunarat na ngurugurta miri na malangon pukma kuman yan. Nguni ngay nguli ka nguringi yaikuru pirimbiryo nukal chalktun. Piyak pili ki yan kuyangin. Tambo wilkumana mirja nuna pinyani. Nalchan ngay nguli ka nguni kod wangaryo walngakum nuna ka kungam mula na ngur yajkuro ngur malangur. Pilitualiin nakun balanyain kuyangan nawe balanyan nakun nguni mulkurpuy na kiri kungana minyawin na. Yo, ka mangitingi piyakun gurkalangaw ja taruko. Pilikot wangaru indar tuwal balanyan nakon nguni jinbulk na manjawak. Nguni ngayin nguli tuyo biribiryo nirpan nukal konglil.
1: Piyakun bile buko miriangun gigot wangar walinja. Ngang durunya ngayaki kunga yunawinja nungu ini. Yur buko miriangun gig ngringi bilian tuyo biribiryo nyuwanganjo. Ninin gibra yurayan. Kayaka jawar yur kandar ngunja baladadaw yura. Kabiyaki biliki buku miriang di nguriki urungun nguni wilipu urungun kot kalangu miri umalaw. Ka ngarakun jan numatu ka buku miriam di ngang dun nganyagaray na marangay tu gurupan ngarakko daruk wangan naraw. Marangaratu marichi lakaraman dawat praman balakot wangar uyan daruk ja barali nyamriw na ka ngulan namriw na. Yakan tuka bulun man maktaw ngura julul yunawin ja. Nguni walal ngarain galkan ja dipal niya nguni darungulil ja. Palawalal ngarang nguni garpinya dal kungal na yanan na randing dun. Pili ngarang nguli kanang nguni daun lakra na jiswala ngoy na yan. Nguni bilian daun nguni ngay ngarang god wangar yujuyur lakra na raw nguriki daun. Yurun numan duka buku miriaman ngarako. marangara tuga bicha na bilian lakraman duwali indawo barare nyamleu na yan. Pilinga ingara inguni god wangar yuju yurdiya ki mukadao jala karanarawnja tunupa na yan an dawat maranarawnam.

music.

0: Romans chapter 5, verse 12 to 19. Tuwa niya kalakamarang Adam na ka Jesus Christ na. Duri ay kurinyang ni malang durdil niya muna tang unya wangang or wangang kal mo kayo ng aliyako ala Adam kal. Uni ngayon ngulungin yun ngayon daruk siya mayroon turo kod wangar na niya. Balang uni yan dunupan dingan na mirin niya ro malang dura dil niya muna tang unya. Duwala siya rin uni nanukalang ora. Adam galang orang ayah kurunya. Anguni nakun ngai bicar na tamir yang na. Dokar na bumar buk makun yul ngwalang. Bicar na bili yul ngun walang uli marci nguni dinggaman. Bili buk maktun nguli nguni mayur tunja God wangar na indaruk. Balayan jaman yai kura. Bangun duki tud charpi mirinya yul ngo alal nini galki nanukal niya God wangar wanja. Wanja tunguni dingungun yan. Kanang durato God wangar wanja. Mungbunungun. Yo. Natil muka yan uni duri acha room. Manang duro. Kadang ubing rin. Palayan ngayin yur na room ja. Kurupar God wangar yun. Maujit kalnya. Yur nguli ngay ki nguni maujit kun rum bayangun ngori ka bayangun yan ki nguni turi acha rum ngori. Yur ngay dingan namin niya rum do turparangala bingur bili Adam gal ka bat maujit kal ka buk maktan yur ngun badi nakun gan nguni wripu urun ya yaka bak manana nguni rum na biar nakun ngay Adam do barajur god wangarung daru kurupanawi ngay nguni Adam ya yan wongli nan ngun jiso na uni ngay dadurit na malang duro. Yo, ngurungi nguni wangan do yur ngun ya Adam do suri ay kun ya jama palang uli ka nguni darawan yur ngun walal marci dingan damil ya nan ngun uli ka ngurukin dokarun maltun. Yurung ngayin nguli ka nguni God wangar jali murung militerian marang amatir. Balangay nguni guru panja Jesus Christ nain iyanan nakun. Bala nanukala brakinya or ngayin nguni God wangar yun yurtain dokar bumar milo yun amira bulundika may makta. Martuka darwan yul ngunyual al marci balan yual ngamil nya romlil. Maktun jatuka nan ngoynayan dokarun. Yo, ngay pinguni Adam ya buko ang ganyan dori hachin. Balayan ngay nganya God wangar yun Adam na rom nya mri ura. Kadang ubing rin nguni palayan darawan ngan yur ngun walal maltur niya nan ngun Adam ngun. Kaadiyang ngun bala darawan ngun uli ka yur ngun jawal jaman yay kurayan. Mula naan mala bawala mira. Yur ngay pinggot wangar niya kan meti niyan marang amatin yur ngun jawal lang. Palangayan jisu na yung cuy ura dingan naraw na. Ka wangan ngay nguli ka nguli God wangan jabi chana bilin nga radual ruluang dura uri pun dukar niya nguli numatuka jisu wal jian marnir panmir ngarakal jamil man nguli ni yol ngu dorodonupan. Yo, ngulungi nguni wangga indu yur ngui jia mayai kulia. Malayan ngai dingangala. Kadangu bing ring, ayuak nakan nguni bukmak na yur ngui wal marci nang balan dingan namerila. Ka bukmak na tu marci nguni yur ngui wal murmurin jia biaki bilian nakur ngai Adam dingangal. Yur ngai nguni cisu nagangal yuak cagal wangga minja dukara. Yung ngunja unika bulun dika yuk maman nguning nguning dika na mirin na yung na ang uling nga ito ngula yul to maramay nguning god wangaru nguning mao jiwi na we ka bilan nga nguning door dunupan nanaw kalya mao jingur nguning nga ito ka nguning yul nguning na wal nga win nguning ya ka ngurungun nga ito rambangin mandan Jason yo Adam dun nguni buko angan yan mariruktur God wangan lang darok balangay daangur bing ring God wangan jawangan bicara yur ngunyo walal dual ngayang ujar pitinan bukmak na yan walal tu dingungun bayangun walal tu kanguni dojar pi menjenin na kalki ngarakan ja kadang urbeng rin balangay Jesus manak dura kangay nguni marang al Jesus ja kod wangar nan yan darok balayan ngay brakinan limrungan yan darapul ngur bala dang urbeng rin ay God wangar ya wanganan bicar na yo Tuhan ang uni yur ngun jisun uni ngay turdunupan ngay pinyan wangan na ngarin duka dual malaka man nguruki bilian yur ngun ja uni ngay ka mariwal mirir nan ngun jisu bala ngay tuka ninanyual nganyanan galkin ngarakal na yung atil yang uni wanga indu yur ngui mariuk tur god wanga dan daruk palayan ngai dunupan lia dumuktinan mongal na kada ngur bing rin bala bukmak nang kan uni yur ngui walal dure acinan ngurungi nanu kaleram gal dokar ulang dunaraja ka bulun nakun dangur bing ri bili ngai pin mang duro jisun yur daruk jangay nguni marangal nganya pinyan yan god wangar nan pala tiangun bala darwan duka yur ngunyual turdu no bayar niya god wangar wan na milman pala wanya tuka mari waktir niya nan nguy na yan chiso na
1: ke time ya 12 o'clock nya tambui walui
2: yo yo nama bookmark friends ka family stunda following dao community notice being or real tintong or tunda ne we white power reach to na dol peninsula on Sunday 16th of August real tintong ya do ka carrying out ne balanya essential power maintenance to al no electrical network go ka don yang ga involving a power outage to ne bookmark gov peninsula area being or 5 a.m. until 4 p.m. lil telstra services ja baung ito impact the yang outage to you're still ngai to ne ach kurter nen kapun water supply pumps ja so unido knowing measures ja malado place ko malad ne do ensure availability kapun malado real tinto Walaga jal meriwanga kindly community members nay numadaban minimizing gapu usage make sure nay aban saving yaka dangang gapu ne wasting balanya miri day kunto Rio Tinto ja also ka wanga community members ko numado planning prepare in advance the outage ko ka balakang walang the inconvenience cause ko ka ni numajal meriya pulo neo tau mala unik ye pui outage pui na yall please bookmark emailing gov community team lil on gov communities at riotinto.com lil ka bolo adrakram gov communities at riotinto.com thank you bookmark
3: yo namaka ngama yul ngu radio ramen gening kat tiul kurka kaya talamra dual maka radio ngama dual balaku muruka tir ngu galek ngor thank you
4: kaya ma lalara takkan jalan nganya tati yang kuarka mana tamra tukwa Emily nganya wa takkan

Mandaka, Lalara, and menyangutun rekata unta amakula. Ngayon nga na ilaw ko ngampil yung angur kumanja. Angur kumanja ngampil yung maka nganyang naningar ka Engkari Uramara. It's from Pigeton Island. Nganyang naningar ka. And ang all for you.

Yo tengo que estar ahí.

0: Ông em yêu cô Jean Gruy à. Ngàm em mà có đang 88.9 Young Radio.
1: Walam dango 1 p.m. na.
2: Yo, na mire buk mak ngarain yin no. Tuan yang rakawang ngain gagalewin kong or siripping or. Kangamay numakadwal gayo ng radio kura.

My name is Gautile. I live Paroi. And I was 90. Young radio.

그러니까 힘들었던 거예요. 나도 그렇게

Rebecca!

¿verdad?

Quanto a caruta?

0: dan wakal ngorok ya Allah kale.
1: Thank you.

cantando la lengua, el jardín ya está la luz.

Thank you.

해드릴래요?

Ada mulai dari

Eben!

Yeah.

Repete.

Ada.

へー。

Vamos lá.

Indigenous people.

Karayaga magalan, yaga dumri.

Na ya ya ka ka. Huh?

¿Ah? Coco. Ta ya ga ma ga la ya ga.

Hello, ngaraya ko naipiri, kumana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan mo, kan numa ko rawang ama yung radio

ಬಲಾಯುಂಗಾಲ.

0: Tenso, mummo ia.
1: Why me love you, Reggie?
0: Love you.
2: Hello. Ngaraya ko Naipiri. Komana ka ngaraya korwa ngati pungkan kan mo. Ka numa korwa ngama yor ngaraya

0: ngarayak ko William Gumpala tu ala buru dari break break mo atau ada tu yaurit nama lah Anton ne ya ko lang
1: yo ngaranya ko ga didawar unung murah
2: yo ngaranya ko jura mlese
3: yo ngaranya ko lasta guruwi
0: eh yaurit ne artu nama lah Anton ga nalta nama lah dia lakun kaya caman nama lah unung lah aku lakun tau
1: yo ngaranya ngaran jual suhu bayi saya jual birik birik mur, ka aktiviring algoran ini ka nabi building bera community, ka helping at alga yurin jemala nek kumala nalcando jamal jual keluap tun,
2: yo ngaran yang ka aktiviri jama, ka karin malaga jama unda kali, ka nai malah barbecue malaga jama jama bricks malaga mit tun ka,
3: yo ngaran ka jual activity work tun birik birik nei mala designing mala ka shirt nei lil vegetable lil main mak ngatta ka ngatta mala mak providing balai vegetable lil barbecue ka long rang yolo long goro tumrin mala ka yo
0: ka na looking forward maka this week Friday ja in the vegetable start
2: eh looking forward limur ka book mag tepung birik birik nga dal yung mga matinin na kalun ko ka paman na nakundo vegetable kada bookmark nimbro excited diya tayo na kung Friday ko ka Saturday ko
4: yo bookmark na mire you're listening to Yolmo Radio diya brick brick 88.9 FM
5: Yolmo Radio one day
6: in reverence he asked for a special blessing for the world.

0: Yo, tuan maka yul radio ngama, ngara nyingi ya kuyo lang. Yo, jujuj na.
1: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT's Communities for Children Initiative, East Arnhem site, supported by the Family Support Program, Department of Families and Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
2: Yo, yappa, namirini.
3: Yo, yappa, may makara.
2: Yo. Ngara galikali, Dr. Alyssa, gadual pulkanawe, ngara koyappa, miringo. Ga gator, linyudu wanganamir. Nutrition po edao o ngata po edao. Ani?
3: Yo, manjmak yapa.
2: Yo. Before, you were telling me about Matayal. Can you tell me that story again?
3: Yo, nao mo kaya pa. Nguna, nga na purlika lakram nawi. Ngata nganyan, wain maladika nganyan. Ya kang atanya nya wain mala warakan nguna ngana purli kalak kala munganya matayal
2: na warakan matayal mir
3: yo na we muka ngai ya kun malanguna balanya nakun mia puno kuya wite janda meranjal na ngai kangura nguna gapungur. Kana ngay kang orang unadil chingor.
2: Yeah. So tangan
3: ka maipal warpam. Nguni ngay nganapur ngulil lakra may matayal dya.
2: Yeah. So namayali matayal.
3: Mak ngay nguni mayali ngay nguna ngatil baman. Walkan lukan yul ngay walal. Ngarangulil nga makatao. Palanya na kun yul ngunguling ni ririktun. Palawal nguli jal tiru walang una mata. Nguruki taisko walal to nguni di luka dakay walang do ngamatir ngata o luka na raw. Mak nguni ngay nguni na matel ya luka nguruki.
2: Yo, main mak.
3: Yapa? Ngaran na nung ang don balanya ngata malang ako nung malang balang daw mala na nung malang ng ni matayal ngata na mala warakat mala na
2: yo ng ni marama groups
3: eh
2: matayal balang daw eh wangan minmak ka wangan yartkor
3: eh
2: ng ni yartkor ngata ng ni matayal your you walk to the dao jinegadual ngatta gangora tangan jurkur
3: iya pian ni kadala kramai balanya bilin aku ngunangai matayal napuru kanu malangai matayal yur ngai ai kur nguni ngattani ngurangai kadangang meti jukur
2: jukur yo
3: numalangal balandawal ja matayal yo kangetam jukur tangang ma
2: yungo poe matayal mala warakan mala Chinagagangora dual kunyel kalur kun chukur your chinaga palandoi matayangata yatkur tangora lurkun gonyel your tarawa chukur
3: yapijan munangai kayur ngual jangura kunyel lurkun chukur ka nga makor ngai ka nguna ngai ka balandawal jangura matel ngata ngai main mak yur nar ngo jukur tarwa
2: yo you al kiapa you al the food in this group is things like Red Rooster or KFC or fried chicken or chicken wings dim sims bacon Tarawa mala takeaway mala. Ani?
3: Yo, yo, yapa. Ngunanikan lakrangal mala nguni ngata mala. Nguni mala ngata nguninikan lakrangal nguni yaikur mala. Yo, alak.
2: Yo.
3: Ma.
2: Yo. Yo, ani?
3: Yo, yo, yapa. Ngunanikan lakrangal mala nguni ngata mala. Nguni mala ngatang ini kan lakral ngeni yai kurma lah.
2: Eh.

0: tangal ya ko mala nguni malangat ngai kangura lurkun jokur kapalanya ngai nguni nakun yul ngunguna napurungata
1: yo

0: Yo le murkanga ma. Yo ngwele out the alma. Yo menmak.
1: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT's Communities for Children Initiative, East Arnhem site, supported by the Family Support Program, Department of Families and Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
2: Yepa, kali-kali. Ngarando na itong ngang doon. Huwag at bulo question to al ngay kam. Na ngay kam ngunili di daong ngura different. Nguna na kun yul ngata ngay wangay ngudawo. Kanguna ngay balandaw ngata kangay kanguna wangay ngudara daw ngay kangura kangay nguna warakan yan manday yun naan ngay different yan ang ngunilin daw yung ngay ngunilin ngura nito na kulakaram
3: yun main mak question yapa yun ngani witi
2: eh
3: tinagagangura wain
2: yun
3: yurkalki kangura lurkon chukor ani
2: Ya, pecah ngone ini ngai nakun witi limur tu nama ka nganak ngai ngone ka ngurai ngai ka ngone witi ngonja lurkun jukur ngai ka ngura witi ngonja eh, ya pa?
3: Yo, yo.
2: Yau.
3: Your chicken mala?
2: Eh?
3: Cinega chicken ngai ka ngura wein nganak?
2: Eh?
3: Kagalki gangora chukur. Yor bulu. Jinna gangana gangora dangan chukur. Kabulu. Nango paruan chukur mer. Dangan.
2: Why, yo, walk ya pa?
3: Yo.
2: Yo, gangoni ringay chicken ya bit ya ungale. Ka warakat matunama. Munangay nganak nangongay pijikin. Munanang ka chukur ngora. Ka baruan ngunguna nanukal nanukin gal chicken ngunguna ngay ka ngura jukur nanngo. Ka na, that's why ngay nguna chicken jukur nanuka hindi ngura.
3: Yo.
2: Maya pa.
3: Yo. Nguna limuru marichi shop lil. Limuru to nama fried chicken ani. O KFC chicken. Ka baruan mer ga jukur mer tangan. Your rupu mak freezangor gangora chicken your parwan miru eh kadu al main mak your parwan mer ga fried chicken mala yaka main mak chukur mer tangan
2: yo ngunda ngai lakrang al bicara ya pai kam ngunili murtu markin na kondol lil kana mali murtu nguni warakat mala Tual nakun warakan malangun ingay ka ngayatam jukur mir walal shop. Palanya nakun chicken. Ka wangay ngon mala fried chicken mala. Ka nama numato nganyan. May makum limurto nama nganyan. Ngun ingay chicken nakun limurto nama barawan mir nganyan. Muni ngay kayo ngurungi di ngayatam jukur tangang meritir. Kanguni ngay ito na majikin nganyan nganak yan nguning nan ngubay ngubarawan. Maklimur to nguni di jikin maram. Muni ngay makman makja jikin jukur nan ngukalurkun ngura. Ngani ya pa?
3: Yo, you walk.
2: Kawang kayo na ya pangalan na ito bulong ang dun.
3: Yo.
2: Buliki dal buliki na nanung buliki kunya dawo
3: yo tinaga buliki rumbal ngo
2: eh
3: kangora warakan nganak
2: yo
3: eh yor tinaga nganak kangora tangan cukur
2: yo
3: eh ka nguna butchers mala ka jama hamburgers ka sausages wala do patan lurkun Wain, katarawa jukur, and mix it up, and then make the hamburgers from that. So they just put a little bit of meat in the pot, but lots of fat, and mix it up to make hamburgers and sausages.
2: Ma, yo, bili mukalimurunga kulunga yapay kan lakrangal, tuar buliki unya daum. Nguna buliki ngawi ngay nganak, nguna buliki nganak. Nguna ngay yukur mir.
3: Yo.
2: Ka yukur nan ka ngura bala mir buliki nguruk. Ka nguni wal nguli maram, buliki nganak. Balawal nguli kaman butcha shop nila, balawal ka jaman mixing na nguni di bulikin nganak na. Jaman yuwalik ka nguni, yuwalik nguni nganak ya, wine ya, nyumukunin maram. Jamao sausage kun. Nyumukunin waling nganak maram. Ka mixing ya wali militin ya balay di, ka yukur na. Ka jaman yuwalik nguli nguni ka numamaringi sausage kun nguni numalik ka maram. Nguninga ikangura yukur darwa because walal nguling unal jama ka yukur na walidangang gumainganganak kya nyumukunin na. Ngani
3: yo,
2: ya pa?
3: Yo, yo.
2: Why, yo.
3: So at McDonald's, dual burgers, tinagangura darwa yukur.
2: Yo, nga manumaka. Nguna McDonald's kunga ikangura palanya bili darwa military yukur.
3: Yo.
2: Yo, ya pa.
3: Yor. Limbo de marchi shop lil ga limbo nama steak mala ga mince mala
2: yo
3: steak ngora jinaga gangora kalik ngora gangora chukur
2: yo
3: limbo kanama
2: yo na mum kalimo lepa
3: samak limbo marum ga bala marchi wangalil ga bengo limbo to na yiki cut it off.
2: Ngorkam.
3: Yo. Kabing on limero tubatan. Katuan main mak.
2: Yo, yapa. Nguni ni lakra ngal buliki meat nguni balanya. Nguni limuli marchi shop lil. Kanama limur tu jati limur tu buliki umaran rao. Yur limuli nama nguni yukur mir buliki epalanya. Kali kur limachi ngura yukur. Pala limuli maraman nguni shop nguya. Kamarchi limurtungo ni wangalil. Kangunyal wangangur. Limurtungo yanga. Kamara manjawak. Kamitu limurtungo ni mala. Cukur mala galikur. Ngurukam. Kayur na ngalitu batan ja. Nguni ngay maimak ja.
3: Yo.
2: Eh?
3: Yo. And it's the same with mince. When we cook mince.
2: Yo.
3: The fat melts out of the mince, and if we drain the pan, so the fat comes out into the bin or something, and then eat the mince after that, it's better because there's less fat left in the mince.
2: Yo, awaga yung ayong nalakal kali kali kanta ulimurong kana upoy mince po mince kung nilimuli ka maram menmak. Nguni barchi limutu ka mawangal ka batana limurtu. Nara nga ito ka bongbong doon ka. Naman ito nga ito nguni burum dira. Maram ito nguni. Yipat mirin nguni nikabalik nalibatan. Pala nito rari yun nito. Chalto nito na. Wika nga nyay nguni wika. Mara nga ito nguna yukur. Lurkun dir. Wandir dawatun.
3: Yo.
2: Piling uni ngaili bungbung dunya, ngaili yukur yang uni lacu wari una. Kanguni dini tu calak tun ga bican, ga dry kum nganyan tawar maram. Mar ni tu lukan, ka nganak na. Mar ngai ka nyumu kuning uni li nganak ngungura yukur. Piling uni ni tu calak tun ya mukang uni ni tu yukur calak tun.
3: Yo, you are palanda wangata, matayal.
2: Yo.
3: Tuwal main mak malak. Steak, chukumiryo, mince chukumiryo, or chicken, paruan miryo, or eggs, ka fish, ka tuna, tuwal mala eh, mainmak. Yor, palandoway, matayaka mainmak, chukur mir tangan.
2: Yo, yapa.
3: Tuwal takeaway mala ne.
2: Yo.
3: Burgers, ka red rooster, ka fried chicken, ka dim sims, ka KFC, balanya eh.
2: Yo, alok.
3: Yo. So, nguning ulil limur marti shop lil.
2: Yo.
3: Palang limur tu malajari yun. Ane?
2: Yo, yapa, yo, alok. Yo nguni mukan mabili daw nga kulkan yapawong. Nguni nga ilakra nga labing or nakon steak or mince or chicken or ka lamb, ka eggs, ka tuna, ka fish malay. Pala niya malangay. Nguni nga malamay makan bingat talimurong. Ka nguna pala nga nguni wangay ng group lakra nga liyapay. Pala niya nakon na tayo kaway pingat burger ka Red Rooster, ka fish and chips, ka na
3: KFC.
2: KFC, bala niya malang at dual nguni tayo kaway ng mala. Nguni nga ikang ura na hindi jukuro.
3: Yo.
2: Maya pa.
3: Kaduwal hindi jukuro, yakamain mak limurong rumbal.
2: Iyan na way walal dual nga hindi jukuro, yakalimurong main mak rumbal ko.
3: Yo.
2: Ma.
3: Ma. Ma, ya pa. Mak limon do bulu wang na mer monyang oi eh
2: ma
3: yo yur ngatel limon do nam ngama manika eh
2: ma
3: ma

0: Yung radio raman kining.
1: Pangaran na nalat yung manama, Rube. Pitya na. Pala, why, mani? Nga na pinidar nga lira, patala na. Patala yun na pinidar lira ya. Pitya na nga yung nyawangan yung marmaru na na. Piyani na la. Abiya na nga iwangan na yung nga. Pala nga ibina. Marara yun na dark to na, pitya na nga iya. Ngayon ang nga warang ya. Pala wapto na yan. Pala wani na nang upo na na. Ngayon ang warang di wati yun. Ngayon wani na. Talo na. Wai kung ngayon warang na. Wai kung ngayon warang na. To wato warang. Wato warang. Pitya na ngayon. Ay chun na marit na nao ya. Little red warang ya. Kung ngayon warang na. Wajari. Chang o kura na. Chato na. Chato na kura na. Waja. Yulngo. Tirang mo yung wato. Iru na umalan bilinya tarpa jatu na mi mala. We nga kwa ira nga nga ngay gurna ya juna duwa na lili dakul mi wandi na ngay gurna. Wandi na. Mulka na nga nga nga mayang na nga nga ngunye putar wida bala birri una na. Duwa na nilungu ya warang ya watu ni tartu na. Manyip mga nangu. Aduan ni gura marci ni daikaw na ijala una. Biniru Little Red Riding Hood na niru tartu. Ya diang we are na birin la ngupana nya dakul una do ago ngai wanda na rija kurna wanda pierdina putra we la la na bala ni re wintra na wanda ni na bala yakana wanda na parkudna to anu na ngupan ngana po rija kuna bichana na we ka parkudna na ngai rija kuna wanda na pierdunguna Richa ko pral na niya wanda na pina wala biliwa yang anya ngopa na dakul yuna batala yuna da go. Weja ngurungi malato. Yul ungu ya tiram yuta wato. Picha na. Pulia chattu na nganya. Chattu na yang anya bala ngay manyi mingu ya. Ngunna ya na bala. Kaktu na nganya ko nga manyi mingu na ngay. Pala wangan na. Ya kandiro bulo marchi rica ko. Ngay nanan batan gina manyi. Manyi markab mi manyi. Ngaran ng warwo yun na nabitya na balangay wangan na. Ya kandiro bulo marchi rica ko. Tika na malanyo warang malanya. Rica ko nina na madakarik mi. Bitya na na. Ato ya na yuchola. Tao Little Red Riding Hood. Palamadani marchi na manyi mungo. Ka Little Red Riding Hood. Marchi na madakan mga mol mi. Ngate tuat pengalaman dah lo kanana. Ya yo belenya.

Yung mingin marakoy nga rajayim sa bayong diyal na kung makangama 88.9 FM diyal kaliwin ko ka stay tuned.

Yo, 4 p.m. Saturday, World Music Hour, Jendela Ngayol Radio.

0: Walang Dual, 12 o'clock. Kuali yung munay.
1: Yo, bukmat. Aray ako, bide, manungguro. Ka, tiyara, wag na na arts ko. Ka, numaga nga ma, 88.9 FM, to ay yulong rero ko. Yo, yo.

0: 이네.
1: 요, 가, traditional, 마니까에, 빌마가이래 김에, everyday, 5 AM, 가, 6 PM. 지난해 올 거래디 영화.

0: Yeah, hi, my name is Terry Gamala. I'm a lead singer from Nablack, and you're listening to Yulung Radio across the Arnhem Land.
1: Duanjawalo, 3 a.m. Yulung yual kabarak ngura yan yak koro. Bayang wen jarao yuna.
2: Ngara, Johnny ngarpiju. Yo, ngara yurula kramat wala dao, tia kumatamatao. First ngayu dola establish. Tualanya matamatanya. Ka duala ngana purunina na yagura. Ka mari ngana purungu dola wanganya. Tualanya matamatanya. Ka ngurungunya work turun awal duala out station. Matamatangura. Ka yakunya ngayu dola ngayambal cangana purunina nya yagura. Ka ngarpi jingura. Ngara yaku dara yagura. Adula ngara wanga yagura. Adula ngayu wangan yanguni. Min mabuk mak tiro bungkang ngah aku yukari tuala dao tuala kuriringu dao dia aku yang ningai first established tuala air station mata mata kadia la dawar iruna kayu listening radio 88.9 FM.

0: Mea manang ay bengi kadang manik ke. Na yung ay main ginam. Biling ay na ang alagan niya ko yung ay family nyo rin. Kuroto mi. Biling ay bigyan pen group na nga kadang marakam. Biling ay bigyan yoto hindi. Saul Oda Ben. Uringa Ben. Wai po ay pumalinga. Bala na ang alagan dalin. Pala nga kyal mi nan baik ko ya. To become a singer. Blanya. Kana na padanya kodango kam music madango. Kana ngayangunga. Because ngaya grew up in music. Kabolo pungolonga. Manika nga rom nga nga grew up. I grew up in both sides. Yolongo kabalandao newi. Well, yolongo manika e. Kabolo balandao manika e. Mutana ron ngaya. Palanga na namina nga pinyo ngaya. Kadangon ngaya. Mea manang ibangi ka manika na. Yo.
1: You mean maktao met ka uni ni first ni singer ni first uni ni menike ni nani menike first ta malap mama music nungo on mala music nani malap mama first ta menike
0: ngurong mga malang tuman start mga ya beginning mga nyo ka menike mga ngurong ka mire mi bolono ya ko menike bengo yung ya ngurong rin wipong malanya ko menike Paldangon nga.
1: You met men magtao. Thank you. Ka jujut nya.
2: Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo

Yo dole, dela, ena dole, numalango yuto malayungu. Nanarao ka, nanarao. Na ngay, mayali manikay. Ngay ngoro muno kono ni manikay ya. Tawatun ka dole ngapang na. Ka turangay korang ngora bichan. Wango bini duradopti na mire. Tuali nana na yalungu wango nimarangu jamra kuleo. Ka nana na. Aburu dika yuri bumala na unye bili numali na madiala. Ongali malana, manikai malana. Yo, wajole ya. Mara ko lakra mani kai numadu di nang ngara na ka daro ka ko mangal le daro ka mangal le mani kai yo ko mara daro mani kai yo pulung o ya mondal na nini nanga ya bal kuna dol ma bongol mere ya kuna ngara kura rungi kadole ya na Mulai ngeli jannya, nganara nu malango, aman nu mayur berkain, malanya.

0: everyone. My name is Levan Murray. I'm from Bulman Community. You're listening to Yolngu Radio.
1: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT's Communities for Children Initiative, East Arnhem Site, supported by the Family Support Program, Department of Families and Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
2: So in gulai lembur tu luka ngata, tu wal ngata marci turu warangor, pala gulun lil, rakikur, ngata poi. Ani?
3: Yo, ya pa?
2: Katina ka lemurunggal gulun ngor, Dua ngata pak pak tun ni mukun intera. Ani?
3: Yo.
2: Gabe ngo dua nu mukun ngata mala. Tu marci kur kur lil gulang boy. Gabe ngo dua marci gulang kor kor kor kor. Puk mak lil rumbal lil.
3: Yo.
2: Limerong rumbal. Chal. Cukau. Lurkungo, genjargo.
3: Ya, bichan.
2: Pengor, limero ngoli tu luka ngata, kedua ngata marti buk maklil rumbalil. Pengor, limero nganak, tubaki juka, genjargo.
3: Ya, bichan, iyo ngunin mga kuliah paong dao, pili. Ngunin limero luka nakun ngata ngunin imala. Ngay nguli marichi nguni, ngay ngay luka nalbala, kulon nguli ngay nguli, bakpak tun ngay rin yumur ko ir, kanguni yumur ko mala, bak tun ngay nguli ngata mala, ngay nguli nalchan chuka ir.
2: You.
3: Pala ngay tu nguni chuka ir niya ngay nguli, bala ngay nguli ni kul ngira, kur kur kur nguna mango kur, Pala ngay ni malto na ruyo na ngurukun mango po yun ngurukur po yun. Pala bukmak la rumbali limurunggal. Ngay ito gurupan limurung ganjar. Ngula naku malango jamao malango.
2: Yo.
3: Yo, wal kaya pala.
2: Yo. So, limurung nganak, ka limurung mamrungbrung, ka limurung dorto, ka borowit, ka ngula na rumbal po yun. Bukmak jal, cukaw.
3: Yung nilimurong na kun bambrong-brong, kadur-tur, puru-uy, ting-ting, di ka na, malanang, alikarong bali, gurukam. Muna wala limurong jal, nguruki ijukaw, marangay ito limurong rumbal, dual jam, mamiriyam walal.
2: Yo.
3: Yun na, yapa, tangang juka.
2: Yaka, yan lurkun, lurkun.
3: Ma.
2: So, ngulilimurong to luka dirtipo yung ata, palanya ganggori.
3: Yo.
2: Kedua ganggeri marti kulun lel, kabak pak tun nyumukun intir, kamarti kurkur rumbal lel. Kabengo limurung rumbal, duparki lurkun juka kenjargo. Yur paingo paitin nyewo juka.
3: Yo, ya pa?
2: Yur, nguli limurutu luka palando wemun yang balanya biscuits. Juka mirmiritir.
3: Yo.
2: Ngani biscuit tu marci kulon lil. Ka pak-pak tun numukun intir ka bingo pala marci kur-kur rumbal lil. Ka bingo limarong rumbal dupaki lurkun joka genjargo. Yor tangan joka paiti nyewe ka ngora rumbal ngor.
3: Yo, ya pa. Pijan itu ada lakangal yakam. Muni malangata, muni nikan lakangal ngatil, palain akun biskit, lali, kaik, soft drinks, kodi, ice cream, palanya malangata, muni nilakangal, muni nakon limuli, muni malaloka. Marci ngayli ka muni gulun, palangayli muni bakto-bakto na yumur ko ira, palangayli marci muni mango kuru-kuru-kuru, muruki mango kuru-kuru kumaltun, pukmak lalikyalangal rumbalil. Kamaram ngay lingon ni Lichalangal rumbal yo Joka ngon ni lurkun
2: Yo
3: Marangay to Lichalang rumbal Jama mirir
2: Yo
3: Ngurungi lurkun to jokay
2: Yo Ka talawa joka baitin yo woy Ka ngora rumbal ngon limarunggal
3: Why yo alak
2: Yo
3: Ka ngon ni ngoy di ngay ngon ni Lurkun maram rumbali limurung gal jama ngailing jama ngailing kanyar gurupan di jalang ka wripu ngailing uni juka mala ka guluyun na ngunilin banjing anak ngurangani rumbang ngurali jalang
2: gal yo yo well
3: ma ya pa
2: ngulilim rutuluk ka dual mata every day bit jambili after many years all of that leftover sugar by the new joka will start to damage our bodies.
3: Why you walk?
2: Yo.
3: Why you? Nguna ya pala krang al walkali kali bicar kam. Nguni ngalito ka duwali malangata. Luka ngalito ka bicyan bilitong garang ngupan ngalito ka luka. Rain ngupan. Bicyan bili. Kangay nguni di. Ngay to ngutan ngay to darwatir.
2: Yo.
3: Pala ngay to lichalang. Rumbal na yai kurkum una jina mala na nakun mala rumbal nga itu yai kurkum affecting yang itu
2: yo so the sugar turns into fat and gets stored in our bodies like in our on our tummy
3: yo
2: but also it hurts our body our kidneys our heart our brains and maybe later we'll get diabetes
3: yang unan walal Ngaman maka, nguni limule luka joka, tangang meriti nguni ngatai muka ngay nguni piliyun ya ngay itu nguni joka ira jinawan. Ka ngay itu nguni joka maram ngurung kulang buyo kurukuryo kurupan rau kanjar guli calanyi lurukun. Ka wripun ngay itu joka, ka rumbal ngurali calang panjiyun, ka nguni joka, nga itu darwatir ang nga itu ka luka bichan bili darwatir niya nga itu nga bala nga itu nga nganyala yun dia jukur tira nga itu nga darwatir nga itu ngutan malana mira nga itu ngulung jukai yun nga itu jukur tira
2: yo
3: kana yan lang umir niya nga itu lichala ngulung di bili nga itam nga itu lichala na nga itam lichala nga itu dudur nga itam Lichala nga ito kidney nga itam. Muna rumbal yun na nga lika gama. Kaya lang nga mirin niya, mak nga lito diabetes na yulungo.
2: Yo.
3: Muna pichan nga ika daw lakaram.
2: Yo. O dialysis mir, o heart attack mir.
3: Muna ni mo to rinim maram.
2: Yo.
3: Dialysing nga nga lito, o nga lito heart attack na.
2: Yo.
3: Pilingurong iti.
2: Yo.
3: Yaw, yapa.
2: Once limito, Mangitir diak tau ka bingo limeru tu malajarion na ngara dulu ka main maktir tipoi o vegetables mala o rice ka noodles o ngara dulu ka cuku miritir ngata paranya biscuits o soft drinks.
3: Yo, muna ngai bicara ya pelakal kam. Nguna ngalito ngalipi yul ngoy malajari yun ngata na ngalito luka. Nguna ngata ngamakur. Nguna ngata nguni ngalito maram shop nguna ngata ngalito luka ngamakur. Nguni ngay lakra ngalipay o na ngalito luka ngata. Nguni lichalang ngoy najari yun na raw. Angatan mo kang unimany makya malangay bili lakra ang aliyapay.
2: Yo.
3: Yo. Yo, yapa. Ngatil nga rano na yung ang doon bulo.
2: Hmm.
3: Tiyakam. Muna malangat ang ni lakra ang blanya na kon sweets malangat ang biscuit, cake, chips, cordial, ka ice cream, Balanya malangu ni o chocolate. Balanya malangata. Nalcan na portuka ngun ni luka. Wangay mir o bichan bilin na portuka luka. Na ngay nguruki ka room barangay in room. Tao.
2: Yo. Wangay mir. That's okay. Yuri yaka bichan bili bichan bili.
3: Yo wala.
2: Yo.
3: Ma.
2: So yaka drinking wangay marama lorukon o soft drink mala every day. O yaka... Limro dulu ka biscuits every day. Yaka main mak. Bili tangan joka dupai tinyoi. Kangora limrong kalrumbal ngo ane. Yor wangain mir. maybe once a month or twice a month. It's not so bad.
3: Yo, why wala lang na namang ako liya pong dao. Muna ngay kabichan barangay yun kam dao nyan ng uruki din malang nilimuli kaluk kabichan bili. Muna ngay kabichan wanga dao kam iya kaluki ngata nguni di mala. Muna ngay lakrang aliya pa balanya na kun biscuit, lali, gai, chips, soft drink, cordial, ice cream, chocolate pala niya malang at tangon ngay lakang aliapay. Nguna yan bingali to kaduan niya malang lukang ata. Aon li nguni ngali to jal tirna kun mak na wangay ngalindi.
2: No.
3: Ngali to lukang nguni din malang ata. Mar ngay to yaka ju kalicarang al darwatir tiyal rumba langur.
2: Yo. Yo, yo, al kiapa.
3: Ma, yapa, mar kapmira.
2: Yo.

0: Yo, you're listening to your radio in Kartalala.
1: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT's Communities for Children Initiative, East Arnhem Site, supported by the Family Support Program, Department of Families and Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
2: Yo, ngaragalikali, Dr. Lisa, kaduwal pukunawe, ngarakuyapa miringo. Ka kato, linyu wanganamin, matayal kamurnyangan eh.
3: Yo. Yo ya pa. Ka di ang balang arat no na ingang ton. Nalchan no manguli grupan yutan yoto nyo ni nga ito. Ngata luka na mirir. Ka nalchan no manguli grupan ngata jamar kulin no malang.
2: If we think about rangi po ngata, gadibdi po ngata, gonyal mala, matayal mala. Paranya miya puno may palguya.
3: Yo.
2: Chinaga tuwal ngatong organg ora tarawa gonyil yan lurkon jukur. Kalimarong rumbal du baki gonyil ngutan araw.
3: Yo.
2: So warakan main magjamar kuluyo.
3: Yo.
2: Pili walalang rumbal du baki gonyil ngutan araw.
3: Yang unang ako naman. Muna warakan malangay lakangal, kana wangay warakan malangaku ya mala. O warakan yan mala.
2: Warakan maya puno may palguya, bukmak.
3: Ya pala niya, warakan Yungoy. Bukmak. Muna ngay lakangal, muna ngay kangoran na konyil.
2: Yo.
3: Ngay tulok ka, ngay jamar kulingon nidi ngay tulok ka konyil. Warakan mala. Ngay itong nga na rumbal ngutan maram.
2: Yo.
3: Manymakum.
2: Yo.
3: Ma.
2: Kayan lur kun jukur. So wala lang rumbal dubaki jukur. Genjargo. Yuriyaka wala lang rumbal jal tangan jukur go.
3: Iya nguna. Uni wal tuluka nguna mala. Piling nguna wala lang rumbal. Cukur ko yindi ya kajal nguna walang wal rumbal jal nyumo kuning ko yan cukur ko nguni wal tuluka nguna ko nyil mala ka nguni walang rumbal jajal nyumo kuning ko cukur ko ngani
2: yo so ngandit miringo mala ka parents mala main mak walal dugurupan matayal jamar kuliwal yor Yaka jokur mirimiritir ngata palanya takeaway malaga fried chicken ga dim sims, ane?
3: Yo,
2: yan
3: yapa.
2: Yan main mak matayal palanya steak, ga chicken baruan mirio, ga eggs, ga tuna, ane?
3: Yo.
2: O dilti boy, yungo boy, matayal ngata.
3: Yo, ga naman na unilimur ngadip miringo walal, jamar kuleo, unilimur mga kuleya paong taong. Nguna nga lito gurupan walang palanya mala menymak mala matayal. Palanya na kung chicken, yur ngay chicken yang ni barawan mirio.
2: Yo.
3: Ka steak, ga mapo, ga lamb, ga tuna, palanya mala.
2: Yo.
3: Ka wangay ngunyo. Ngunan pala limuro ngun ngata. Dilkipoy na. Palanya imala ngata. Limur tuka guru panjamar kulit malanya limurung.
2: Yo. Pili. All that leftover fat. All that paitinyo woy jokur. Even if the children don't look fat, later we know that fat can make them very sick. They can get diabetes and all those other illnesses we talked about.
3: Balanya na kuni apa kam ngunili mutu ka ngata guru panca markulin nguni mala pili walang nguna rumbal yakajal walang tu tangang tiri cukur kaya lang ngumir nguni wal tu ka luka ganal cana walal tu limur tu mala jarin wala ngata guru pan otherwise nguni ngalit tu yaka ngata mala jarin guru pan walang Wal jatuh yalla ngumiri ya Rik tu na?
2: Yo, diabetes mirir, wo heart attack miringai, wo and when they're really young, like in 20 or 30 or 40, eh, so still young men and women.
3: Yeah, picture ngunang ako na mayapong tao. Ngunang ay itong alikalang eto, ngunang ay ngunang ditong karang ngunang 20 or 30 or kastil ngay ito alikalang eto yan. Ani yapa?
2: Hmm.
3: Ma.
2: Doctors, mala, walal mak marangal. Nguna limuro dugurupan takeaway malaga yat kurangata mala. Jamar kule yu. Kayala lang umire, walal jamar kule mala. Jamar kule, walal du riri miri yir.
3: Ma, nguna ngay marangitu malak marangal bicar kam tau limurong. Nguni ngalitu ka jamar kule ngurupan ngat. Nguna takeaway pui mala. Ngata kaya lang umiringuni yaka ngalim maringi ngaitunguni yuto ridikto na natanakun ngaito ridiktun
2: 20 tungganamir or 30 or 40 young men and women
3: yang una nga man maka muna hindi mala age ngay lakra ngaliyapay Nguni ngalito pala niya mire niya likilang siya markuling garirik to na. You.
2: And it's the same for Murnyang ngata. Remember ni numaguya nga ngaralakara nga some Murnyang ngata juka mir miritir pala niya biscuits ka sweets ka lollies. Ane?
3: You.
2: Ka jammara kuli wala lang rumbal. Chal numukunin juka. Jokau kenjarku, yuri yaka dangan joka, eh.
3: Balanya nak nak.
2: Balal rumbal numu kuni nane. So wanga in soft drink. Nguli walal tu luka soft drink. Eh. Kabengo tinaga walalanga rumbal ngor, dangan joka baitin yuwe gangora rumbal ngor. Eh.
3: Yo ya payo, nguni ngai ka. Lakaram una bala nakon na we drink ka na mala drink mala ka chips una drink ka na mala
2: sweets
3: mala bala nya loka na raw kya markuleo pili walang na ya markule nakon walang rumbal nyo mukunin manymak nguni ngalito nguni walang gurupan pili nguni ngay kangura Jo kadarwa mritir. Kanguna nan rumbal yoto nyumukuni. Kangai jal nan rumbal. Ngai tu maram nyumukuni yan joka. Nguruk nan gungai unara rumbal gungai tu jama mirir nan rumbal.
2: Yo.
3: Yaka indi.
2: Yo.
3: Only mak once yapalanya.
2: Yo.
3: Once in a month o iya yapalanya bat yaka bichan jabilinguni malangat tagurupan.
2: Yo. You well, Kiappa.
3: You.
2: Your dirty boy, Mernyangata, ga palando boy, Mernyangata, palanya vegetables, mala, ga bread, ga rice, ga noodles. Tuwal ngata mala, yan lurkun joka gangora dinaga. Eh. So, nguna jammar kulidulukka tuwal ngata, ga yan lurkun joka du mariti rumba lele, ga yan. Yaka tangan paitin yo way rumbal ngo gangora.
3: Yo ganguni ingat ta malangay ngay yapay lakranga. Veggies malam ka rice ka pasta noodles palanya malangay ngay lakranga la. Kanguna bala dilchip ingat ta. Ngay lakranga la yapay. Nguni ngay ingat ta manymak mala yoto. Roki rumbal go because ngay nguni yoto. Nyumukuning. Kanguni di ngay kangura. Lurkun juka yan nap ngay tumaram. Ngurong gurkur po manggoy kakama rumbal kurnano kalangawuro. Jama miriam ngayon nguna rumbal na nungo jinaka. Yu marangay to yaka duri yun rumbal nguna nukal juka.
2: Yo, yo, you work. Main makyapa, main mak.
3: Yo, yo, ya pa manmakta omritir.
2: Yo, markab.

0: ko kayo to alang kulpro o wap na nga dyan ay dobok para marikinan ang upa nga iwa nga ni rang ikor nga tiyan nga marikin doat chaychar ka unal bala naungor doat tur nga iya kapulo nga iya tur ka waya lakula bala chaychayor purna doyor tuhan na tuhan na tuhan na mayanjak pinija limrong ko pichar nga iyo urpan niya yun tamada tuhan na nga di nami babak pinigong namalang ko puna na mayanjak pinija maharun puna na mayanjak pinija limrong limutulok kay main karayirian pichar nga iyan na nung ibawalan ko ang marino urpan siya ngulok yung mayanjak ko ngayon lukan ngunal panjijukur mi karayari ngayon ni kataran ka ngalang anak na yan pahang nga ibalang birka yun ayo itong ninay kayo ito nang gulupurok ngayatam kangayin ko yung namin ngayapin niya ngayi nahuwi kan jinja pala ngay kanun yung bandain na pala kuchkuchur wala lang kun paya ngay birka yun muna yung ngalip rin kun kayo tulor kun kangal niya machinerat na pala ngay tayo doon na malang ngalip rin ko kaya markuling at tayo na huwi mayal kya bichar ayup maya nga lang ngalip rin ko siya ayup maya nga lang kapichar ngay kakadara kapichap siya ngay kung kakalayo kapay ngo kawarawi po nahuwi rangan rangan mir roko mir nahuwi mayanjal kay yup mayangal ka picture par par punungal ka mayangal ka ngayang at sangal jukur o kabahay ngo kagot par kabuluwang kay ngo ka picture bili kabuluwang kay ngo kabuluwang kay ngo kabuluwang halal halal lang na na tuwalan siya napung ko kaya ngala na katara na kaya ngala katara na yan na ngan nalisi ka nga napro to riya nga matirin siya mayanjal to tara ka na ni ipulok ka na unala jukur mili siya kalali siya ni nga napro ko kaya ngala ka na wina makin na na ni tuwala parang atum bro picture nini naniki matiling nga rano karama rama picture ang ayun ni kuya ngan ganji niyan pingay niya iruangan matiling nga rano karama rama pili na wani tuwala na wala niya jar jar ka nang amerika ngoy may pa picture kawara ngay marang al kaya ya ko bati marang al ngay ka ngay ngay ni kuya ngan mara nyutu niya mara yan pipala ngay picture yun nga niya kaya ngay nyan kuch kuchur niya ngay ni marangan itu rejat pikiri dapat nangurukur muni karan ya ko bati kaman makanin bicara ko kangaran tu nana nain kati yang kunda yurtun diri mulio manya nain kanganya nain bicara bila ngay marangan kunda ninda ko bicara kangaran tu nanto kunda yurtun kaya bicara ngay kati yang luli kumru yurtun julup nanguni nawin muni nawin kunda ka julup tu nyangay nguni kulun nja kamap pun unil mulikan nama mapu na wewur pana ciri multinya kama pun aman mak putur yang ayang ini kumur yang ayang pada yang ini bin bar mewinan ngai bang ngai lagi putur yang ini na wewin urpan ya bila yang ini kumur na utur kadun yang ini pat na wewin jawa lang ini kumur pun jah na we ngai dau ira ya kan dan ngau kan na ngai tu putun angat yang ayang ini urpan ya kau putun amir yang ngai lanjut ngai ciri mulai utur kumurian daw na nanamun ibin barja kamen mak kangay ngon ibicara wangan eh maran jato wandiri na buruj buruj yun na bala na wari ngupan muna marikin na ngara to wandiri na winya ina uning ngara to bahay ngon na maraman yun na unin na unin unin ding uli ka bahay ngon na puro na man mak kun na nangala ni ka na bahay ngon na puro na ngara na kajamar kulit na nangala man mak kung ala ngara puro na to kanan na ngayon niya ito, hindi rin na napuro niya markulit ako pala na muna wari na nga napuro ito ngupan. Marichi na nga napuro ito. Duwar ito na. Yaka na napuro ito na ito na mga bulo. Bahay nga na yan na bitjara. Hindi rin niya nga ito, hindi rin na yan na bahay nga napuro nga ito na na nga bitjara. Ang rin ito biya kibili nga malan din bahay nga yan na nga. Ang rin ito burton. Ka burton na yan. Kaya ulan nga ito ka jiwar kura marichi burton. Bahay nga ito na namire. Duwar lang nga yun niya. Muni ka atur ni mani ira ko manjal ko pitcher. Pana ni ki burturo bila ilahi dal ni tuwale ka wanang atumuro. Wanang atumuro ni burturo na ki ka bayangun ang alito na namire ni ka ngara nuna tu bayangun na nama. Ni tu ngara na yaka nama ka ngara nuna tu yaka na nama. Ilahi dal ni tuwala mitre ka pitcher ngayon na nungo. Him nawin ko ni urpan jawangan. Bayan na ni ki burturo bila ilahi dal mula yul ni tuwala wanang oy ngula. Lai dal mirin malan ma pecer ngai urpan ja ka ngai biar ngai mangan nawin kanjing kabilin ara do butu na butu na yan ni tura bai ngundal yon unil bilin ara to dal na wana ka goya malang ora ora puni ni ngara to dal yun ya kara to na me dal yun ni ni ka na chen marchi ngara to muni ni bilian dal yun na ka kuya malang ora ka wa na ka kuya mala marchi ngara to muni ni bilian dal yun pitcha pa na bile wa ko me ni to ale mula yul wa ko me balanya oi ni ki bai ngwa ko yoro ya mar ko le ka ngare me ngwa ka ya mar ko ani le ki bai ngwa ko yoro ba pitcha na yu urpan jangan ka muni urpan na kondua li dao numarangia markole ni matuki nga ako bongong pala nyango ni marakan na uwe wanga na mini marakan ngarikin mini marakan na mani yaka mani irya yan ngay na uwe pala nya yan bengay yu alkutan ngo na uwe yan bengay dapi nya tuwa miringwe pala nya ka ngay nguni ngay ngay ngay nguni kura na mango chi kura na marangal yuto al marangal ka ngay nguni kurupa kana kamakingan kurupa ka nguna ngay ka wanga ngay kan ngay tangal kaninan ngay kan kangat tangay kan marangal kakap ngay kan dito kangat tangay kan kan kuri marangal ngay ni mak kabitya na kuya ngana yan ngay lukan kan ngay pijuk kurup mir ka makina na ngay kurup pa bayang ngay juk kurup mir makina pala ngay ngay nawin wawir ngay nan ngay ngay kayuto na madang pala mada wadinan warin ngay parang ngay adilchin ngay na parkun bir na wadok turabilin ngay bayang ngay wawir na ngay pililahe dalo Pana ni kibut terbeli lai dalam ni dalam wana ngat temuru wan karak kabalanya pikir min mereka ngan ni wangan yang minai ngarik min minai bing ngui menjal ngur yang bingai ngun itu tapi nya apa lanya ngaya nawi ngai wana ngat temuru kamak kengan guru payu tu yang ada min ngui palanya nakun limur yul ngu tiang balanya aku limur kayu ngu ni na limur wana ngiri yang ulan aku meter nya kawan ngirayan ya kan limur muli lai na wangan jala yurga na ngu guru pul yul ngu ya palanya At pwede mo ito katao na kung mato ka siya marklo na ula karam yakur guru pun wala lang. Malawal to ka ni yung hama ka pirka yun wala to ka ngunin. Ka darawa ngunin manikay na we malapaw ngunin na nao ngunin. Na ngunin alpisi ngunin ka numalang ura darawa tao. Mira pala niya mira ka mato ka nama bitya mira na kung tao. Ya pala yung bitya mira ka tao mira ngunin bitya. Ka bala niya numalang siya marklo dao ndoar. Bukma ko siya marklo. Yala lang mira ni mato ka nama. Kanga man matuka kabalanya
1: ya wala tol ngara Dr. Jamie ngara gang chama alts ngor ka numagangama yung radio tipongor nolan ngor yirkalangor pir chimi kunyangara 88.9 FM daper
2: looks